0: E hariake nei ko tētahi hōtaka. Arā, ko tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te ao mārama. Nā reira, ka kōrero mai a matua te kehu kehu pātara, mō ngā āhuatanga rereke o ngā tikanga Māori. Nō reira, whakarongo mai kia tikanga o pti rā, ki te ao mārama.
1: Pua puha whakaia te manoa o rangi, o rangi nui, o rangi ora, o rangi tāhua. Tāhua nuku, tāhua rangi. E tū, ho mai te wairua ora, he ora ki te pua, he ora ki te whito, he ora ki te whaia ho ki te ao mara. Ki hei mauri ora, ka hinga ka mate, ka hinga te aitu hauna aitu pāua, i reira te angi. I reira te rākau takiwara, he tau tika, he tau oha. Ka ngā utaha, ka ngā te pō. Kā ngā te whaia o kā ngā te ao māra. Tahuri mai e ngā atua, ngā mai e ngā atua. Ko te tiwha, ko te tiwha i arangi nui e tū nei. Pērā hoki rā tū, te pēa unuku tū, te pēa urangi. Huri huri ki moana peru peru, ki moana karā nea mārine. He pāua taia, taia ko mata pō, ko mata ao, ko mata niwa niwa. Ki te tū, te wake, ki te hau o rongo mai tawhiti. Taia i tō uru ko manu, taia i tō rai ko maru, taia ki tō takataka ko maru, taka te roro taka ki uta, taka te roro taka ki tai. Wāhi e aha, wāhi e rewa, wāhi e atua, atua ho hau rongo e. Whakarono ki te hau e pupuhi mai ngā maunga tapu, a tēnā rohe, a tēnā rohe, a tēnā iwi, a tēnā iwi. Ki te hunga ko hoka hoka o rātou parirau ki rungi te tuara o Tāwhiri Mātea. Mānā kōtau, ei kawe, ki ngā rangi tūhāhā. Kia whiturangi ki ai kōtau ki reira, i waenge nui te tini, te mano, he ti aho maira, iapō, iapō. O reira kōtau, o ngaro atu i a tātau i te tirohana kanui, haere, haere, ki te pūtake tanga o rehua.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Hei! Tautoko.
2: He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mō tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetūrangi tia, huri kawatu anō kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hōri hapimana, te kaituku pā.

0: Rangaranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. He mutunga kore ngā mihi atu ki te wāhi ngaro mō ngā tini manaakitanga ko te rangi ko te whenua me ngā tini taonga tukuiho hei whai oranga mo tātou mō ngā whakatupunanga katoa. Ka huri ngā mihi atu kia rātou ko whetunangi tia, huri kau atu anō kia koutakatoa e ngā reo, e ngā mana, e ngā tini whanaunga karangamaha huri noa, kau tēne ko hori hapi mana, te kaituku pānui o te reo takiwa o tautoko e mihi atu nei, whai atu nei wa tātou pānui o te wā. E tika ana ki whakaaro paitonu tātou ki ngā tāngata, ngā rōpū e whakapau kaha ana ki te manaaki atu i ngā whanaunga e noho taimaha ana nā te kore pūtea, te iti raini o te pūtea, nā te nui hoki o te utu mō te kai, te utu whare, te kinoa anō o te utu mō te haerenga i rungi i te huarahi, ki ha raini. Ngā mihi nui kia haworo hokianga e whakaritiriti hia ana i rātou ngā āhuranga hei tautoko ake i ngā tāngata o hokianga i rotu i te hauora. Ahakoa kua tino heke te pūtea ka whiwhiai a hauora hokianga atu i te kāwanataka e utonu ana i rātou ngā āhuranga hei tiaki i te tino whainga nui ke whiwhiai ngā tāngata o hokianga i ngā tino āhuranga atawhai ki tō rātou hauora. He nui tonu ngā whiriwhiringa, ngā whakaritinga kia tūwhera tonu tia te hohipera i Rāwini. Nā ina hiahia ana koe ki te kite i ngā pūrongo e pā ana ki ngā whakaritinga o hauoro hokianga me tono atu ki te whare hauora kei tō hapori tuku imera atu.